0: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.
1: Kanana je lagu ala kanana joli jangan ni hati doh isa ngalungi. Nanti ni aku sangku si je info mani tamli mani tejo andu tu madang tepala bahagia namiri. Keman itamlim tino andu tu madangan ni seakbarate bulan enam ya.

0: Ayaw, yaw na, lasulan daw, dyan na ni. Padung kete, tuata.
1: Dyan dang kanya-kanya yata ni. Kahit aminan, umagang na, ginata.
0: Ata, alam taki pa, kete, tuaga lasu daw ni di.
1: Dyan ang selawan, dito tagaan.
2: Piyatap, laban lagi, tugu taga. Dahu halaman ni, Neman Radio Kayan, Miri FM.
3: Tips paan mage jaka daw taga. Tangan dui atak tua, manglalek dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin selua, mangtusahna senaman alang bahat, dahin manglalek darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala basahan basa, an usut tek batung dahin kahong, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
4: Hai, aku Joli Jengan, Kelenghina Radio Kayan Miri FM. Lasang ngawantam paan Kelenghi, dahu halam, halang paan.

nga anti-spyware aribao ka bato di computer ta. Pakai tips internet selamat ati, yenta adepta so jadi mangsa scam online.